wasro di hunto hindi bra panya wasa sisu sai wasro mai da da duan na fa yan fumo soche ye na di chawana wodi yan aka no fa yan kon so hwe mu yan fri boni mu na woni a hindi zumi ni a hode ni de ni asida o nyan krupon wodi da da